ka. Muro ko wala jago. Pinayong gajolong, ngayon niyang wala jago. Muro, ngajogong.